0: ang gugma mura ra nagboxing. Sa wala pa ni mo gisugdan, kinahanglan andam na kamasakitan. Uy! Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Expedita rehas gamaon porok ono mangagoy bisikete. Oras koan kita katulog karon maayong man mori okay ra. Maayong pagbawas makatulog. Wa nay mga usay kana arthritis ba?
2: Di na gyud mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Ang bula

0: Okay, hello sir, ba iyong hapon?
1: Oh, may hapon sir.
0: O si pangalan gina mo sir?
1: Luciano.
0: Pila edad sir?
1: 49 sir.
0: Taga Davao de Oro. Duwa ka box na pito-pito capsule yung imong nainom?
1: Oh, pero sa akong inaangkol sir, sa tulong magun admit sir, niya may ayo-ayo sir, o may kung sa pahinin sa doktor, nung no, akong inaanga, nagdamit mo siya ng pito-pito, muna mong ginagamit, muna na ulihan mong kukod, muna na mong giglaminting karon.
0: O say, sakit na mo sir, kining?
1: One, ganang complicated.
0: Si mong mama po, nung sa may sakit po si mong mama, ganong ga-maintain man siya?
1: Sir, sir.
0: So karon wala na ka na-admit?
1: Wala na sir, kaluyan po sa Ginoo. O, katong kita itong ganaan mo yung magpito, kalayan ninyo ng pito-pito, kaya mo din ang nakaisa kong pang, kalawang kalawasan, ganang complicated.
0: Yes, salamat sir, God bless.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Summer na naman!
5: Summer na naman!
4: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
6: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion, Nabunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Family.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, na ay alibyo gyot sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
2: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Summer na naman!
6: Summer na naman!
5: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
7: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
8: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
9: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dagom.
11: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
15: This song is brought to you by
16: Board Member Colherb Zamora Absay.
15: This song is brought to you by
16: Mayor Manuel J.R. Zamora.
15: This song is brought to you by
16: SB Member Yuel Zamora Absay.
17: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
18: ACS.
17: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
18: ACS.
19: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
18: ACS.

0: gani ng butong nga astang taasa? Kana paghang imuha nga makuotra. Why? Halanda!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Adam Labi ko.
0: Labi ang si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapsong. Palit pagali ko, ma. Ang ako pong UTI na ko, na ang inom na po anang banaba, banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaan sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong sa kaulian sa sakit. Kata na ang ulcer, UTI, mamay na kaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Bada, San Jose. Naamagod ko yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po na ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po na ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Goodbye.

0: na pinakikinggan. FM Radio. Gabimes!
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibati. Daghan ko gibati, Jude. Birting daghana. Karun, okay na ko. Laskin akong lawas. Daghan akong trabaho. May mong bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako, kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jude, ako paminaw. Murang, okay, okay, kid ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas, kigil sa lawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: with the power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Exfoliant and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
4: Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
5: TV Patrol.
4: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
5: TV Patrol.
4: Replay alas 5 sa buntag ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Ug mataghapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninia Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Pabatanan ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
7: Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang

0: pag-ong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Summer na naman!
2: Summer na naman!
1: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
2: Sa Amcor!
1: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
3: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Los Minda, Pristico, 80 years old. Ang ako ito po kay Bain sa Magnum C. Ipigtibo yun siya kaayo. Kapsul, pigtibo sa nga tanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat po sa Ginoo, pasalamat po sa Diyos nga naulian niya po. Niya mapasalamat sa po kay Mami Lucky o Captain Pino.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music. Radio.
9: FM Radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapag sa malupit.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ayupit
0: ang lupit.
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Mga kaigsuunan, mayong adlaw, inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan o giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katawhan hilabi na sa mga miyembro niini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ania karon ang modumala sa maong programa.

0: important that now we start now to understand how we plan and how we manage our resources para successful and prepared tayo once we go or doon na tayo sa ating retirement phase, no? Doon na tayo na stage sa ating buhay. So it's very important to listen and also improve our financial awareness. It's very important na makinig tayo sa ating topic ngayong hapon. So with our resource speakers, our experts, no, mga guests natin ngayong hapon, atin na po silang i-welcome on air. First, we will welcome our first guest. She is the chairperson of our ethics committee. Let us welcome Dr. Geraldine Jing Canlas. Hello, Ma'am Jing. Good afternoon and welcome to the program.
1: Hello, Miss Les. Thank you so much. Isang mapagpalang araw po para sa ating mga minamahal at pinahahalagahang miyembro, gayon din sa mga nagnanais na maging miyembro ng Tagum Cooperative. At welcome po sa programa dito sa FMR na Bunturan sa radio program ng Tagum Cooperative. At taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong paglaan ng oras upang samahan kami sa isang oras na makabuluhang talakayan ngayong araw na nakatuon sa financial literacy, ways to financial freedom after retirement. So stay tuned, relax, and enjoy the rest of the program. Rest assured that this will gonna be a more informative discussion. God bless everyone. Back to you, Ms. Leslie.
0: Ayan. Thank you so much, Ma'am Jean, for that opening statement. And of course, no, sa presensya ni Ma'am live din niya sa ating radio booth and also for accepting the invitation. So, hindi lang po si Ma'am Jean ang kasama natin ngayon dito sa ating radio booth. Also present, our Tagum Cooperative Branch Manager from our Tagum Co-op Carmen and Santo Tomas Branch. Let us welcome Sir Nelson Salvaloza. Hello, Sir Nelson. Good afternoon.
2: Hello, Ma'am Leslie. Good afternoon. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig sa ating APMR Radio na Bunturan. Of course, no, nandito naman po tayo yung programa sa Tagum Co-op kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay na makakatulong sa ating kinabukasan, especially to those who are near to retire, no? Ngayon, pag-usapan natin, isang malagang paksa ang paghanda sa pagre-retiro sa buhay. So, handa ka na ba sa buhay pagkatapos ng trabaho? Dito, makikinig ka at marami kami tips na ibigay sa iyo. Ito po, Ma'am Listy.
0: Yan, exciting, no? Sir Nelson, thank you so much. Ang tanong ni Sir Nelson, kung handa ka na ba after, no, na after sa trabaho mo, no, mag-retire ka na, prepared ka na ba? So, ano yung mga i-consider natin? So, yung mga younger generation natin, Ma'am Jing and Sir Nelson, so, it's very important na at the very young age, meron na tayong knowledge about how we can prepare for retirement. Yes. What's the important? What happens when we retire? So, ano yung mga myths and facts? Ngayon, pag-uusapan po natin yan. So, with that, we are now ready to give you the topic, planning for your retirement. So, with the first question, let's give an overview, Ma'am Jing and Sir Nelson, about retirement. Siguro sa mga listeners and viewers, yes, natin kayo, even me, no? Sabihin ko nga, parang ilang taon pa naman. So, what is retirement, Ma'am Jing? Ikaw po unang i-question ko nito sa tanong, Ma'am Jing. Why do we need to prepare for retirement? And what is really retirement?
1: Okay, thank you for that question, Miss Les, no. Kung pag-usapan natin ang retirement, meaning it is an action or fact of leaving one's job and ceasing to work. So, ang ibig sabihin nito, ito ay ang panahon kung saan ang isang tao ay panahon na para tumigil na siya sa kanyang pagtatrabaho, and usually manggod, Ma'am Liz, there are reasons bakit titigil siya sa pagtatrabaho. Isa na dito ay ang kanyang edad. Kung hindi na nag-qualify ang kanyang edad, and then ang the tenure ng kanyang work, no? And then sa pagtatrabaho. And then there is an advice for him or her to rest June.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Mayong hapon mga ka-vibes! Welcome! Welcome na po sa programang FMR Favorite Mix of Prague. Domingo mga ka-vibes, natag-domingo mga ka-vibes. Ako yung makauban mga ka-vibes, sulod sa isa ka-oras ng programa. Ato dalaw na mga ka-vibes. Siyempre, inyong kuya, inyong kauban sa programang favorite mong request. Karoon din na po ta sa programang FMR Favorite Mix of Prague. Matag-domingo mga ka-vibes. Alas 3 nga to ginis, alas 5 ka-vibes. Pero adunay tungod sa kakulian sa kagahapon nga adlaw, adunay gihulip nga programa mga ka-vibes. Kaya wala na to na play kahapon. Mga alas 4 na nakananata na kasugod mga ka-vibes. Pero okay na mga ka-vibes, padayon gihapon sa mga tugtog, sa mga rock nga mga tugtog mga ka-vibes. Oh, siyempre, alang sa iyong greetings, request, at patimbiya ka-vibes, i-text ka na sa numero 0951-220-0478. Oh, siyempre, para sa itong Facebook Live, i-search lang ang FM Radio 96.7 WD Oro. May pagkaminaw sa mga solid ka-vibes sa ito nga nakatune in na karon. May pagkaminaw sa mga, siyempre, sa itong mga driver karon nga nakabiyahe na. Oh, siyempre, sa mga driver nga nag long ride karon, nagpadagat, nagpabukid, ug sa mga ka-vibes ato karon nga nasa lang tagsa-tagsa ka panimalay nga naka-tune in karon. Happy Sunday ganiyong tanan ka-vibes. Og siyempre, may pag-uwi ng usab sa tanan nag-celebrate sa ilang adlaw nga natawhan.
1: Happy birthday
0: ganiyong tanan. Og siyempre, dagang salamat usab sa Alabado family para sa may Albarangay Albania, Purok 20, poblasyon na Bunturan. Kaya salamat sa Labado family. Sa Lamian nga, Lichon. Kaya salamat sa Labado family kang Boss Jongjong Labado o kang Ma'am Nining Labado. Para sa may Sansan Cardaba and Variety Store. O siyempre ka-vibes, kung nakatune in na karoon, daging salamat sa pag-tune in. O siyempre kung wala kay lingaw sa iyong balay karoon, kung nagigahigda lang ka-vibes niya, gusto kag lingaw, pwede kayo mag-text ka-vibes sa itong numero 0951-220-0478. O siyempre kung naka-online ka karoon, nag-Facebook ka, visit itong Facebook page ka-vibes. Kapag-comment din ito, sinakay gustong ipatimbaya, request, sinakay gusto paninglon ng utang, ato nang i-shoutout ka-vibes. Pwede kayo na din i-comment lang dito, i-shoutout kung isa yung gustong ipa-shoutout. Siyempre, bisina kay crush nga gusto niyo mong ipa-shoutout, bisina po kayo gustong request nga i-dedicate mo sa imong crush, pwede kayo ka-vibes. O siyempre ka-vibes, pahinumdum lang sa tanang mga driver na to o sa tanang mga nagbiyahe karon nga layo nga biyahe. Always kita mag-camping ka-vibes kay ulan o medyo basa ang dalan. O siyempre, always good na magdala og mga raincoat kaya kaso dili na ito matag na ka-vibes nga sa itong patulngan at akabalong ang ulan nagkalit. At least natay protection sa ulan ka-vibes, dili ta mabasa. O siyempre, always good mag-camping kaya hinumdumi ka-vibes nga adunay naghulat sa imong pag-uli. May pag-aminang usab sa mga solid ka-vibes sa ito dari labi na dira sa may barangay Ugao. Sa tumuutan nga Kapitan Drakang Kapitan Milagros and Danis Talo. Siyempre sa iyang mga kugihan o buutan ng mga kagawad na always food nga nag-tune in sa itong matag programa sa itong Sibihan ka-vibes. As kang kagawad, Marjon and Danis Tal, kang kagawad Sherwin Torrentera, kang kagawad si Daminda Pontevedra, o kang kagawad Danilo Digal. May pag-aminaw kaninyo dira mga kugihan ng mga kagawad dira sa may barangay Ugao. O siyempre, may pagkaminang usab sa mga CBO, kang Wilbert Amungan, kang Joy Aiko, kang Jason Ratso, kang Titi, kang Arnold Bastillada. May pagkaminang sa tanang Bastillada, Aiko Amungan, o Ratso family dira sa may barangay Ugao. May pagkaminang usab sa mga solid ka-vibes na bilang Urbuda family. Always yun nga, nakatune in sa itong programa ka-vibes. Nagayang salamat sa always nga pag-tune in ng Camiso family, ang Reponte family, ang adres sa may barangay Manat. May pagkabihin na usab ang Paragoso family, always po nga naka-tune in. May pagkabihin na usab sa mga security guard adres sa may Manat National High School, labi na kang Nong Jimmy Orbuda. Siyempre sa mga kaubanan kang Labadan, Boss Labadan dra. May pagkaminaw kang Boss Alan Labadan. May pagkaminaw kanimo dra, Boss. O siyempre sa tanang Labadan family nga naka-tune in karoon, may pagkaminaw, may pag-tune in ka-vibes. At atong oras mga ka-vibes, alas 4:17. Ayaw balhin na yung mga radio effects ng dial, mga ka-vibes. Kaya musunod na ang kantang Sweet Child of Mine by Guns N' Roses. Station ka-vibes.
2: Fade. Mix of Rock.

0: Og syempre, happy birthday po sa tanang nagserebral, sa tanang nagserebral sa ilang adlaw nga natawahan karon. Happy birthday ka niyong tanan. Og syempre, mga ka-vibes, sa may mga katikaran, sa may magkipangbuhat ninyo karon. Kung wala pa mo'y lingaw, sa mga nangapi karon. Pangapi ng mga ka-vibes, kaya nga tong oras, alas 4:24.
1: That time check was brought to you by Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog. That time check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglog.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus!
3: Ledwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Regress Viterbo Amor. Sao na sir, sa wala pong magamit sa Magnum C sir. Ang angulawas, kapoy, o gluya sir. Karon nakakuan mag sa kuan Magnum C. Lagsik na mi sir, tapos may na among trabaho. Doon lang ikakapos ang trabaho sir. Kay nag-maintain mi sa Magnum C, kapsolo, kape o juice. Piktay, babarato pa.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Summer na naman!
11: Summer na naman!
10: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split hot air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
12: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
13: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: mainit sa panahon, sa imo agapon ko panington. Why? Hala no!
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
7: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako gibamati sa ako mga tuhod. Starting na ko ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Ay biktibo kayo. Tapos barato pag yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
11: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
19: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
2: ACS.
23: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
2: ACS.
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

Atogaras Mac Vibes, alas 4:52 na. Grabe ka dali sa oras mga ka-vibes. May pagkaminaw kang Ate Ruth Rimulta niyo kang Kuya Rek Rek Orbuda dala sa may dala sa may barangay Pangutusan na kang Ate Minda Orbuda usab. Nga always good nga na kanyang tune in dali sa itong programa ka-vibes. May pagkaminaw usab sa tanang solid ka-vibes dala sa may barangay Pangutusan labi na ang Baluis Family.

Alam mo na, Smug Vibes, alas 4.54 na. Grabe kita sa oras, Smug Vibes. Wala na good kita oras. Doon natin pahabol ng mga greetings sa Vibes. Mami pag-uminaw kang Jeffrey Despueblos. Nakang Jeffrey Despueblos na ang pinakagwapo, pinakabagtik ng burigero pero sa may Octaim. O siyempre, may pag-uminaw sa tanang mga nikuyog. Nagpadala sila mga greetings, patimbaya. Kaya salamat mga ka-vibes sa isa ka oras ng programa nga panag-uban. O siyempre, dalang salamat usab sa mga ka-vibes sa itong kanunay nga nagapaminaw sa itong programa. Kaya salamat kaninyong tanan mga ka-vibes. Kaya salamat usab sa mga ka-vibes sa itong nagtawag kang Sir Raul Masinarigra sa may barangay sa may New Bataan, Davao de Oro. Kaya salamat ka ninyo, Sir Raul Masinarigra. Siyempre mga ka-vibes, huwag naging kita oras, alas 4.55 na. Kaya salamat sa iyong tanan sa mga pagbuyog sa isa ka oras ng programa. Sa mga nagtanong sa itong Facebook Live, shoutout sa itong 5,000 live viewers. Kaya salamat mga ka-vibes sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa itong Facebook Live. Amos mo mga ka-vibes, alang sa inyong greetings request o patimbaya, pwede nyo isa ibang numerong 0951-220-0478. O siyempre, para sa itong Facebook Live, search lang at itong Facebook page, ang FM Radio 96.7, Davao de Oro. O siyempre, para sa itong mobile app, search lang ang FMR Philippines, makita nyo ang sa pinakababa, ang inyong paboritong stasyon, ang FM Radio Davao de Oro. Sa halang usap sa itong mga kabanan rin sa sasyon ng kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolis, kang Buruy Pats. O siyempre ako inyong Kuya Jason mga ka-vibes sa nakauban niyo sa isa ka oras ng programa. Siyempre mga ka-vibes, nagyong mga kanta mga ka-vibes ng bisan pila katuig ang nilabay makapahiyong gihapon sa atong unahuna o makapukaw sa mga handumanan. Ugusay ka-vibes, sama sa ulan, adunay mga butang sa kinabuhi nga dili na tumasabdan nga nung niyabot. Pero kinahanglan natong dawaton o atubangon. Para sa mga nakaagiyog kasakit, pagkawala o mga pagbabag sa kinabuhi, dumdumi nga human sa ulan, naagiyog kahayag ng musibol o musunod ka-vibes. Ayaw kawala o paglao mga ka-vibes. Pagkaroon mga ka-vibes, one of the timeless classics nga siguradong makaparelax o makapareminize sa tanan, gikan sa legendary na bandang Creedence Clearwater Revival. Aniya ang kantang Heaven Ever Seen the Rain. Ito ang lasong mga ka-vibes. Stay tuned mga ka-vibes.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby ay anak nga babae, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Okay, Tadel Valier, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
7: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Kamu ba na sayod na ang Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
19: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.

13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice og fish amino acid. Isagol lang ang duha ka kutsara nga solution kada usa ka litro na tubig bag-o kini spray sa tanom. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17 & 1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17 & 1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
8: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, duck ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
14: Goodbye!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ako, Teres nga Estrera Garciano. Lahit yun. Ako, testing din yung kuhanay. Pero ako na pinag-testingan. Okay kayo sa akong mga sakit sa kalawasan. Ganang kapuyon ko. Inom ko kapsol. Mawala akong kakapoy. Kape po na ako. Maraming gamit. Salamat yun po sa Magnum C. Kaya nakataginig ka. Nakong tabang. Effective. Barato pag yun.
4: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Zero niya hospital. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, maya akong imintin. Liarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya na ko akong balatian. Epektido, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...
17: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
7: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
12: Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
13: Kuya Dodds Bronchoid, ang Kuya Dodds Bronchoid alam na niya itong mga tao na nagkaproblema sila ang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asthma or mga hubakon. Kuya Dodds Bronchoid, ako kayo sa gikatabang. Labi na po niyan to mga taong kusog kayo mo tabako or hinabako or kanunay expose kanunay sa mga chemical sama sa sigarilyo o chemical, mga pesticide and insecticide na dako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga sa usa ka tao. So, ang Kuya Dodds Bronchoid, dako kini sa ikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga. Kung magsigi og inom og Kuya Dodds Bronchoid, muna siya gibansagan nga food for dalang pagkaon sa baga. Labi na punta itong mga tao nga gikan ni graduar or nahuman sa pag-treatment sa tuberculosis kung mycobacterium tuberculosis para nga mabalik kabasko kahimsog ang ilahang baga. Kanunay og inom sa Kuya Dodds Bronchoid herbal capsule. Isa ka kapsula sa buntag, isa sa udtog, isa sa hapon. Kana, dako na kayo nasa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dodds Bronchoid, alang yan itong mga tao nga dunay problema sa baga nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dodds Bronchoid Herbal Capsule.
14: One station, all the hits.
15: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio. Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
1: TV Patrol.
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
1: TV Patrol.
0: Replay alas 5 sa buntag ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Bataliones, Linya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Tarataot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, brato ka yun. Maura na ako kay ang kakong mga palatian ayo. Ubag mani, atlete. Nakalingkamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuan na ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
13: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
16: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, Call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: One station, all the hits.
23: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
13: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang kuhaan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, tanag yun kwat law. 3 times gihapon. Pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo buhay sudan. Katumang kape ako yung sadaan, no, di ba? Barato, may pektibo pa. Lahira sa uban, no?
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
16: Kayawe ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
18: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ko anik mga mark. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
14: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite Music Radio.

And sa Davao Region, particular sa Tagum City o Davao City. Kung din ay mudang kagadug bagay istasyon, bagay galang 101.9 FM Radio Davao. FMR Davao. 89.5 FMR Davnor. Ang sa bagay galang madungog kita sa 96.7 FMR Davao di Uro. Musta mong danan, mga suki, mga tigpaminaw sa mga naglanog-lanog na yung tulog ka mga istasyon? Pag-i sa Davao Region. Adlaw karon nga Lunes, bitsa 18 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Ako ang inyong magkauman, mga garangkada, sulod sa usa ka oras. Sa tuwang programa, inyong programa, Arangkada sa Buntag. Kung gawin sa technical side, dinahas sa nabunduran, Davao di Oro, may gala na dinahas si Jason. O gingon na sa dagbayan sa Tagum. Magkauman ang itong technical partner, Harrison Cerillo. Ato pag-esgutan, pag-igala ng atong pag-abalita sa mga nagganlaing bahin sa gawas ug sulod sa nasod. May mong maninyong subaybayan sa mga Facebook page ang 101.9 FMR Davao City, 89.5 FMR Davnor ug 96.7 FMR Davao di Oro. Ako ang inyong garangkada Elmer Dudes Romantico Tandok. Ayata mag-iskot mga garangkada sa tuang mga nagbaga-baga o nagpungasin na tuang mga balida.

0: Grupo sa Kapatunan nanawagan sa Senado sa pagpadali sa impeachment trial.
1: Arangada! Arangada!
0: Balitang regional, aktibong pulis sa Barm Dakpan sa bypass operation sa Zamboanga City.
1: Arangada! Arangada!
0: Og sa tuang international news,

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Pago San Del Sol. Na ako'y ipamati ng mga kuhan, ginagpay rin mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlibog yun. Ang Magnum C mao kini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Kung

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Alangkara.
5: Oras magrenggada, 34 minutes sa mga nagalabang ang Gala City sa Bundang. Kadayon garon sa adong mga balita.
6: Arangkada Balita International.
5: Sa balitang international, gideklara na garon sa World Health Organization kung WHO nga usa na ka public health emergency of international concern ang nagapadayong Ebola outbreak sa silangang bahin sa Ituri province sa Democratic Republic of the Congo kun DRC. Base sa report sa World Health Organization, mukabat na sa 246 ka mga giingong kaso ug kapin 80 na ang mga nangamatay nga dunay kalabutan sa maong outbreak. Apan gipatinaw sa ahensya nga wala pa kini gikonsiderar nga pandemic emergency. Matud ni World Health Organization Director General Dr. Tedros Adhanom, wala pa'y kasiguruhan sa tinuod nga gidaghanon sa mga natakdan o sa gilapdon sa pagkatag sa virus, ilabi na kay padayon pa ang monitoring og investigasyon sa mga otoridad. Nasayran usab nga ang kasamtangang strain sa Ebola gikatahong gikan sa Bundibugyo virus nga hangtod karon wala pa'y aprobadong bakuna o tambal. Tugon niini gimando sa World Health Organization ang mas hugot nga monitoring, contact tracing, emergency response o pag-isolate sa mga positibong pasyente aron mapugngan ang dugang nga pagkatag sa sakit ngadto sa ubang nasod.
6: Arangkada, Arangkada. Arangkada Balita Sports.
5: Sa natad sa paugnat sa kusog, nakakuha og pwesto sa main draw sa Women's Tennis Association 500 International de Strasbourg sa France ang Filipina tennis sensation nga si Alex Iala. Human adunay usa ka player nga miatras sa kompetisyon. Nasayran nga mi-withdraw si Hailey Baptiste sa Estados Unidos. Maong nailhan ang oportunidad. Alang kang Iala nga nagka-diretso sa main draw sa maong international nga torneo. Ang Strasbourg Open maoy ikalimang clay court tournament nga apilan sa Batang Pilipinas Tennis sa Star Ningtuiga isip kabahin sa iyang padayong kampanya sa professional tennis circuit. Nakausap ang suporta og paglaom sa mga Pilipino nga mas mupakita pas Iala og maayong performance sa international nga entablado og magapadayon ang iyang pagsaka sa world ranking sa women's tennis.
6: Arangkada, Arangkada.
5: Og karon sa tuwang balitang showbiz.
6: Arangkada, showbiz.
5: Yes, mga karangkana, sa tuwang entertainment news, nag-init ang diskusyon karon sa social media. Human masuko ang pipila ka diehard Duterte supporters kun DDS sa usa ka dabawin niya nga content creator nga si Katik tungod sa iyang gipost nga opinion online. Sa iyang komento, giingon ni Katik nga dili tanan nga mga Bisaya content creators nga taga Davao. Automatikong supporter o fan sa pamilyang Duterte bisan pa man gagikan sila sa maong nga syudad. Dugang pa niya, Ana lamang matud pa sila nagpuyo sa gitawag niyang enemy territory. Apan wala kini nagpasabot nga parehas na usab sila og political nga baruganan. Tama. O pagsuporta nga to sa mga Duterte. Tama. Dili man tanan nagpuyo din sa Dakbayan sa Davao ang mga Duterte supporters na gyud mangigsoon. Tama ang usa ka vlogger. Pero sa iyang opinion, no? Kay di man ta pare-parehag baruganan o opinion, no? Gibatiko siya sa mga DDS kung Duterte die hard. Samtang daghan ang nasukaw sa iyang pahayag, adunay usab nga netizen nga midipinsa kang katik ug miingon nga andam gayod mang bas ang pipila ka DDS batok sa mga tao nga dili mo suporta o dili die hard nga mga fans sa mga Duterte.
6: Arangkada.
5: Egalay so on mga karangkada. Dito naglangkob ang kinitibuk-an sa itong mga balita karong adlaw. Adlaw nga Lunes, Marso 18, taong 2026. Gikan na lamang sa FMR News Center. Troy Murino ang among news writer. Jason and Harrison Cirillo ang among technical side. Billy Danriel Dulatre ang among station manager. At agi ko mga gala sa kong pagbalik sa pagpadayon sa itong programang Arangkada sa Buntag. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandok Magingon. Salamat. Mabuhay, Pilipinas.

18 minutos na lang ang nahibilin. Na magumaan ang ito ang programang Arangkada sa Muntag Mga Gala. Tuneng dalion, gagamay na lang oras. Dari sa taas ito ang public advisory. Dinis sa Dagbayan sa Davao, Magigala, nagbuntag ang ulan. Ito na sinati sa pibilag kabahin dinis sa tuwang Sudan. Gikan kagabi eh. Ang tuning kasamtangan, pizza, Mayo 18. Buntag ang ulan, no? Sumala pa sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Matinapangi Magigala nga naa sa code red o warning label ang Matinapangi River karon. Og sumay niini nagpatuman og force evacuation alang sa mga residente nga nagpuyo duol sa kasapaan sa maong barangay. Gani mga karangkada pipilag ka mga kabalayan usab ang gisulod. No, gisulod na og tubig. Lamin ng tubig may gala kay kining musulod sa balay. Oh, musulod sa kining atuang ilang ha. Musulod din sa atuang panimalay nga sa mani. Di lang. Okay dara. Musulod sa atuang panimalay nga way pupananghid, di ba? Oh! Ito. Kalit lang sulod. Okay? So, samtang sa monitoring sa CDRRMO ng itong siyudad sa Davao, ang Bato River, no? Kung tributary of Lipadas River, naasa code yellow, kung alert level. Ha? Ang Talumo River, magkatawahan di, ha? Minaw mo ha? Kang mga labin ng dool sa mga liblib ng mga lugar, mga mapiktuhan, anini ang pagbaa sa tubig. Sa Talumo River, along Barangay Tugbok proper, naasa code orange, kung warning level. No? Warning nga na mo di, ha? Okay? Sa Matina River, along Barangay Matina Biaw, naasa code yellow, kung alert level na. Ha? Taas-taas na ginang tubig. So, itong gipa himagduan ang magkatawahan din ang dapita. Maong lugar nga tunisgutan nga magbantay, magmatngon sa matagkaroon o unya. Okay? Kung unsa may advice sa tuang syudad, no? Maingon nga pag hawa na mo niya, no? Bakwit na mo, ibakwit gin mo. Ayun na mo pag-gahi sinuhang mga ulo. Sa laing bahin, mga karangkada, gipahibalo karon sa Commission on Elections, CONCOMELEC, sa publiko, nga temporaryong isuspindi karong Mayo 18 ng tuiga. Lang Lunes ang pag-proseso o pag-isyo sa mga voter certificate sa tanang offices of the election officer sa tibuok nasud aron hatagan og prioridad ang katapusang adlaw sa voters registration. Karon ang katapusang pagparehistro, no, mangigala alang sa umaabot nga barangay and sangguniang kabataan elections 2026. So isa mo panguha og mga voters registration, di sila mo release. Sa mga wala pa usab na rehistro din ha. Pagparehistro na mo. Aron makatabang mo sa itong nasod. Diba? Mubuto mo sa ngayon. Atong ibuto. Sa mga lideres, labi na sa itong kubaabot. Ng barangay ug iske elections karong November 2 ng tuig ay gala. Dugang pa matod sa kumilig ang suspension ipatuman. Ipatuman lang sa mga lokal nga opisina sa ahinsya o dili apektado ang COMELEC National Central File Division. Dito mo sa national kuha, hindi mo apektado dito. And I'm just kidding. Nga naa sa Metro Manila. O gipaibalo sa nila nga mubalik ang regular nga operasyon sa tanang field offices.
karong Martes, Mayo 19 ugma. Giklaro usab sa ahensya nga magpadayon gihapon ang voter registration. Ilabi na sa katapusang adlaw sa registrasyon alang niini. Gani giawhag sa ahensyang publiko nga magplano daan sa ilang transaksyon kabahin sa voter's certificate.

Derita mangigala sa lain na itong bagabalita ninha sa Davao del Norte. Gipahigayon sa City Public Employment Services ang Capability Development Office kon CPCDO. Ang usag ka livelihood training alang sa mga kingsuna na itong mga Muslim ng mga kababainhan din sa Fee Village, Barangay Mankilam. Ito nagkalabay si Mana. Tumong sa maong programa, mangyagala nga mapalambo ang ilahang kahibalo sa pagpanahi isip dugang panginabuhian o livelihood program. Sulod sa tulog kaadlaw ng pagbansay, nakat-on ang mga partisipante sa gitawag na ito, basic techniques o pattern. Pattern making nga magamit nila sa paghimo og mga bistida o ban pang mga produkto nga dunay kalabutan sa ilahang kultura o tradisyon. Nakausab ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo mga igsoon tungod kay pinagi sa mga programa adunay bag-ong oportunidad nga ilang magamit aron makasuporta no sa ilang pamilya o makapalambo silang kaugalingong kahanas. Matod pa sa lokal nga pagamhanan sa liderato sa tuwang pinalanggang Mayor Reti Oy. Padayon ang ilang paghatag og mga programa nga mutabang sa nagkalainlaing sektor sa katilingban aron mapalig-on ang panginabuhian sa katawhan sa siyudad sa Tagum.

Ugmang adlawa, musugat adlawang Martes, musugat na usab ang pagsaka. O pagtaas sa diesel o gasolina mga gala. Mag-o pagganin ibaba. O pagganin takatilaw nga nibalik gyud sa hingpit ng pagbaba. Ang ato ang gininiang kining diesel o gasolina mga gala musangka na pod pa ita. Ugmang adlawa no? Sugat ugmang adlawa Martes ang pagtaas sa diesel o gasolina. Sa abiso nasa 2.90 kung 2.90 pesos 2 pesos ug 90 centavos hangtod 3 pesos ug 10 centavos kada litro ang isaka sa diesel. Sa gasolina musaka og 1.10 kung usa ka piso ug 10 centavos hangtod usa ka piso ug 30 centavos kung 1.30 kada litro ang taas. Samtang rollback ipatuman sa kerosene nga naa sa 1.50 pesos hangtod 1.70 kada litro mga isor. Paita. Paet. Saka na sab.

Oras, 9 minutos na mangigala. Una mag alas 8. Basa sa tag mga greetings din ni. No? Ay uban. No, di na tumabukuhan. Shout out, dudes. Going to office back to normal time. Tama di ay. Abot na si Sir Dada ron. 7:22 po Monday ni. Okay. Buntag ni mo na Sir Tata Munli yun. Ito ang kuhan magigal na. Kining tawagan ni assistant head sa political affairs din sa special program management office mangigala sudad sa Tagum for political affairs ni Kong Uyuy Sir Tata Bonifacio Munlion, ang former municipal councilor din sa Mawab. Dagan rabang ningon taga Mawab nga pabalik ko ni si Tata Munlion pagdagag konsehal. Din sa lungsod sa Mawab ang ngayala kay mamanig kinahanglan ganila. No? Baruganan, susagataw, mangigala. Dili. No? Dali nga matintang sa mga tinaginting sa mga salapi. Barug yun sa yahang barugan kung siya tama. Okay. Muntag ni mo dahil Sir Tata Frances Rivera, good morning. Minaw kagkaroon na dahil diyan sa mga ikuan. Tawagan eh Bermudez, musta naman tong kuan sa imuhang papa tong sa senior citizen sa may update ito eh, kung wala pa itong ipalo, tabangag follow up no? Okay. Okay, salamat si Taba Bila Quincelo po ko, minausap. Salamat sa inyong paglanog-lanog ni mga orasa. Okay. Minaw me, dudes. Salamat. Barangay at Castillo, Candula family. Unay minaw si Muha. FMR 101.9. Hapit po diri sa Balay. Sa chat tag Tanduay. Okay. Naaramanda ka sa Dabaw. Gilang ka lugar tadi ya, no? Sa mga Lacandola family din sa Barangay Arcastillo. Itong amigo po din na, si Marmasanggit. Barangay Arcastillo. Itong former kapitan po din na, di ba? Marmasanggit, may buntag. Okay. Greet lang si... Nung Inting, si Berto ug si Dinsyo, minaw ni mo karon from Oscar ng Pangi, Mako, Dabaw di Uro Dodge. Nuglanog ka diri. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw mga taga Mako, no? Dabaw di Uro. Kutob sa buton sa tuang kining paglanog-lanog mga gala, diba? Yan na sa Dabaw di Uro, nata sa 96.7 FMR Dabaw di Uro.